0: Mbako, Miziki Ojiyo.
1: Miki, si fuzi urokwa o.
2: Miki, chuchu, baye jowe.
3: Miki, nshekwa.
4: Miki, chuchu, anirigeka.
5: Miki, parukwa siyore. Kati ya mabudu ingi mbili.
6: Miki, kari kikesho.